gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 28/07/2026 systematically and dagbere fosui mami e dide nle dadi e dide nle egbera nle dide pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan ni bole tin gbun mi gbogbo le e ma bo ni bi pepe be se nbo e kan joko bi ma ni e dide nle to ba ya e joko ejoko mami ejoko nlele ejoko lori aga ejoko lori apoti sa joko ijoko tumo si isinmi wa gbe owo soke e ba npe pastor mi system itayo ki won gbori soke pe awa dupe adupe adupe ti wa o oluve mo fi lauta re loju o ni awon ota mi ngberu won si so fun ra won ninu we Psalm 41 verse 5 ojo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run ota re nisin o feli kan ina ni o ko re o si ni tomo tomo e ma fi la loju engineer e jule

Jesu to se mi logo o se mi dada mo dupe temi oh mo gbe yomo olohun kan se ogo ogo ogo ogo ogo eyin omo olohun mo gbo won oluwa o an gbogbo nti mo gbo yen na ni si mo fi pede ni ose yi enikan ni kin le gbo emi oluwa ni kin so fun o pe wa so eri lose yi o enikan leyin o ti e mo je ri lo ko sona to fi le gbogun ti yesu ko sona to fi le segun e bibeli ni a segun dragon na nipa eje oduagutan holy communion oni nipa oje eje oduagutan ati nipa oro eri enu won ona to buruju to leju ti ota re ko iraju laye oni ko mo so eri gbogbo igba to ba ti n gbo to n so testimony bi e ba mi yo inu re asi baje enikan ni ehe oluwa wa ni ki n so fun yin bi mo se n gbadua olohun kin lo ni fun wa lose yi oni so fun omode ati agba pe wa wa ninu awon ti o so eri lose yi sori o su imosu kejo o la yo gbon ti e na lori radio ti won na mo ba won omo olohun yo ti won mo bo yin olohun ti won mo bo gbe hallelujah soke bo se joko yen kan so olorun o su keje yi olorun o su keje yi o ba sanu aye mi da wore le mi ki testimony mi jade eni baba da wole mi je testimony mi o jade lo sey kelu ami na shahaladusa eisa inti mo gbo ni e wo nkan o pepe yo pomo lori facebook la ro yi pepe yo pomo ninu wema ni ola pelu isipaya ti mo risa oluwa so fun mi pe ose yi lo ri mu ose ta wa nu eyi o ni adu e yo se tewo gba emi oluwa ni so fun o pe idunnu yo pada subu lu ayo fun olose yi o mura ale ose yi lo so testimony e wa gbo mi mi mo boyo le ri miro glass inu le yin enikan so be miro to mo wo to ba fe jade bo ba ni tan phone e wa gbe oju ara re si loju phone e wa wa dide wa rin lo waju wa rin lo seyin wa

bio wa ni odekunle epafras omo titi layo debora wa su eri lose yi odekunle epafras omo titi layo debora aye yo gbo testimony mi aye yo gbo eri mi won ba mi yo inu mi yo dun o gbogbo iyan se wole ni mo dupe temi iwo no dupe ti e so le dupe ti e o ope le ba jade ninu osu yi gba ti o ba bi di pari osu ti ma n gbe ohun ope soke lara awon ta jo dupe emi olohun yo ka omo won eni kan ni woli why ti mo fi bodo si a testimony nkan meje why to fi si a testimony mo le ma le so gbogbo e ma wa ma so risirisi awon testimony to wa nu bibeli eju ameme nu amenasha di denle oya tan phone e tabi ko mu miro glass lo ti daju eh to ba se ko le ri eni kan ni mi o ni na na ni tan phone e wa gbe photo re si ah phone tan na so be re yi o mo wori ti testimony e ba de tan na so bi asi di de gbengbe phone emi o mo ti da oloyin mo lojo to ti pe mo mo si agbara to le se e mo yo awon ti o ni phone lana ko to da le won ti de ni to ni phone mo so pelu ase gege bi woli olodun ta ran si o pe ko to dale olodun osu keje yo pe testimony e jade wa rin lo waju ko mo gbe miro yen sowo gbe glass n sowo tan phone e baba jo dekunle e pa fi osu e ri je ki testimony mi o jade je testimony mi o jade testimony mi a jade testimony mi a jade testimony mi a jade je so nkan fun o inu ota ri odun koda fun o nigba ti ota ri o ba mo to fe wi mo to ba ti ri ko nyo we testimony njade omo gbe awon ti olo ojo bo run awon to je wi pe owo ti an fe oju bi won gba yanu lowo olodun esa mo mo so ba mo in ti won pe ni yanu jesu olodun gbo ko so de lese bo gba yanu laye ko tumo si po to nlo run apadi aye abraham da ninu aye abraham eso lo si ke se akuse abraham se are bipa abraham aye re obaje o si ton dejoba orun omo billion si ton ni bo gba yanu osodo omo orun apadi bo make enu aye osodo omo apadi bo lowo laye oso ipo nlo orun apadi sa mo je won mo gbe omo ra mo eku eke eku esu ni ki won so fun o pe en ba ti lowo ni dejobo orun o ni abibeli so be pe bo se le fun rakunmi lati wo iwa jibere be ni o se le fun oloro ta lo sin olohun ti o do loro ni bible fun mi ni apere ni to sin olohun abraham sin olohun nigba ti o ku laye baba ni igbo to dejobo orun baba tun ni isaac omo re oloro ni bibeli so pe gbogbo ti abraham ni isaac lo ko fun o da fun laye o tun da fun lorun jacob te nwo yen so ma duro omo tobi so omo ye le iwo aye to gbe aye re da laye aye re tun da lorun in ti bibeli so fun wa ni pe jesu olugbala di talika ka le ba di oloro jesu olugbala di talika ko le ba da fun wo ko ni aso ko le ba do nigba aso jesu oko le olufe ko le ba di onile lori ninu iwe isaya o ni eko ile e si ma gbebe o ni e fi aya e fi oko fun awon omo yin e gbe ogba ajara iyan ni pe e da le ise le o jesu olugbala onise ko le ba sise ise to si nso ifo le fi nkan mo nkan ko jere jesu e lo so be o ai mo yin ti jesu o ri se to ni ka wo lo se o le te mi se eyin o tun se ju be lo po ori mu aye re da ko tumo si po ojo won omo run apadi ni owo lori wa ni testimony aye re yo si da o si tun dejo bo ohun

mo dupe mo dupe temi sa wa dupe ti e e jo gbugbe yin omo olohun wo mi ro eke baba so mi do loro gege bi ase re o ti ditalika ki e paphras ko le ba di olohun bawo le yan meji o se jiya bo jesu o se talika temi no si to talika jesu won ni o pada di olohun bo ti e je pe o ditalika bo ti e je pe olohun ni ohun ki awa ta je otosi awa ta da jesu imo awa ta wa lo da mo ta faye wa fun ka le ba di olohun so inu jesu nikan ni oro pin si jesu nikan lo ditalika ninu gbogbo asaju esin o ditalika ki awa omo leyin re o le ba di olohun ojo kojo to ba tele aye isimi ri asibere esa o ni eje ki iye yi ko wa ninu yin let this mind be in you iwe to wa ninu christi kini mind yen a fun oye titun mensa na incorporate sano men of the sand mind they live in the sand body ni kete ti jesu ba fun o ni agbara aye ri asibira ni jesu ba wonu re a si fun o ni iye titun aje o di mimo fun o pe odo re ni gbogbo isimi wa esa o le sin jesu o le faye re fun o le gbe igbe aye wa mimo o si ton je olorun nu aye ai moye ese to so mo si ai moye ese to so ma ai moye ese to so mo kaye eyan mo da inu olorun o si dun si olorun fe ko jiya eni kan ya sawon apostle se won wa gbadun se won o mo ruku ti en ku o moye wahala ti en se ninu we john chapter 4 o ti da wa loan verse 37 and 38 o ni awon kan lo sise awon kan ni o jere o ni awon kan won ti sise won se lala o ni e wonu ise won lo mo ran yin lo e lo kere ohun ti eyin o sise fun lo ka john 4:37 ko to mo yi wa su pada lorun e sa to ba si gbagbo pe o to si mo lo ojo bo run o re ni fi jo eni kan ni ta mo fi jo o fi jo lasaru o lo si ni laye ni mo toro onje ni ebi mo pa ni enu ona ni olowo ni ti mo lo toro gbogbo egbin aye ilori o dejobo orun o eni kan ni kile wi yen o dejobo orun bo ba pinu po mo lo si o dejobo orun o si to si titi to nton o fi dorun na ni o le sise kan ti en ba ni o fi nkan mo nkan lasaru prefer ko lo mo toro o prefer ko duo lenu ona shalakaza abraham o si feru aye be oni o le make e laye ko won tun make e ni jobo orun gbogbo aye ti abraham gbe aye olola ni aye oloro ni aye oni aye re nitumo daada igba si tun de jobo orun baba ni abraham lorun baba si tun ni laye esa e pawada ai moye wasu telomi omo wasu ti omo tumo tin so jade lenu o kan sori po fe kawon eyan o le downgrade enikan ko le ba wasu enikan je ko le tu enikan ka omo wasu nto oba mo nteyin oba si mo ni omo ajanu we ki buyan je e bi owo lori gbogbo eyan omo olohun eyan omo olohun te mo pe e make e laye e to make e dey jobo run wa dide nle bi owo yen lori e menu ami na shahaladus ge no make we bohaladus shataya agbara atase agbara atase ti mo de eyan tayo ni aye ti mo tun de eyan make e daye ti nbo oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus Christ esa o le ni oro lai lu jibiti o le ni oro lai gbowo enikeni mo ti e o le make e lai lu aye dem awon to nsori re si tun wa eh bibeli so wi pe emi ni oluwa I am the Lord thy God who give it thee emi mo fun ni agbara lati ni oro Deuteronomy chapter 8 verse 18 ki e le ba fi di majemu ti mo da fun awon baba yin mule ejo gbogbo eyan omo olohun e sare ba mi bu omi tintin omi die te le mu tan de di omi to le mu tan enikan lo se a le bayi emi oluwa lo so testimony to ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi gbogbo eyan o le gbagbo po teyin te ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi iranse olohun kan ni o ti si olohun kan leleyi ejo e sare ba mi bu omi die e ba bu omi tintin to le mu de de to le mu tan mo jojun to le mu tan le kan na lo o si gbe mi ni

0: won le nikan so bo ba ti e jogun yo koko down ko to di pe won to mu lo sodo ologun aye yi to ba sora ti won e so de legbe ti won e mama mu opo ni bi imole won ti ni method ti o fi ma se bibeli ni e gbo bi ejo e si si oniwa tutu bi adaba eh ko si eni to go bi agutan e won ti won ra so si leti mi riwe ri laye won mu opo lojo ologun won to mu lojo ologun mi ai gbon ni so ogun wa sise e ja gbo bi sister is soro kale
1: fun ya lenu mi gba ta debe ba se ko si lati gba yen niyan iyen gba gbogbo owo wa mi ri iyato
0: otan ba ye se ri niyan pastor ko dide yo ni e ma da won ba ta ti n pari we leun ma bo nso si ti e awo lo yo awon lo ni jobo ohun awon e wa su jobo ohun e wa bi ke joko si e ye tan awon eyan olufe bi won ba nton iwo ni omo tan ra e iwo ni obo polo re soro inti mo nko laaro laaro yi o ti jogun pe lo bomi in si gbowo kankan lo re e n ba be da ore ni bo ba nini bo ba si ni ko sentiment kan abi lati jo ti won ti ma ni ki won do re pastor eyin te mo criticize so wo ti yin so lori e sa mo fe beere e lo le ti da si gbogbo eyin te mo so won mo gbowo re ni a se gbowo re di alara laro town iwo lo ku aiso ku airo e sa ni njo to tin ki gbe pe won gbowo so wo ti e di e me lo lo ba won dawo siri ibi ni e ti pe ra wa si pade mo ni aye awon eyan la but je nso nkan fun eyin te n gbo mi nile esu ki fe ka won de re ko bo o gbogbo nti won mo sona ti won mo wona fun o ni bi won se daye re ru o ni bi won se ko ba o ni bi won se base re je iwo ni ko gbon bi ejo o si so ni wa tutu bi adaba e wa wa aye re nisin o ti nana danu ma mo yo dun to fi na na danu yo engineer
1: bi mo se nba yin bayin ni ado ko ba ti bere bayi ogun ma tun lo hospital ma tun lo gba bere ma ma yira mole titi ma o ma ro mi fun bi ojo marun si ose kan ko to di ko stop to ba lo tu wa lo leyin ose meji si o a tu bere abose kan a tu bere igin bi mo se ma nba yin niyan o ti wa le ko ti mota temi gan lara ko lo ma je ki ara ni mimo so mo sa se le pe ni inu osu kefa yi mo ma stroll lori facebook nkan kan be yen facebook mo saba ma lo ju mo se ri mo ma gbo awon para o ni sisi tawon ase olohun ma se bo tin ba ti kan awon adura yin te ma n gba ara mi ma n se bakan ati jo yen bayi mo se n gbon program yen niyan o wa sele pe ni ijeta yin yen ninu osu kefa yin ni mo bere si n gbon program yen pada yen ni ijeta yin o wa sele pe inu buruku yen bo tun se bere sota mi niyan koda omi 77 te ma n se to su keje yi o lo ma jeta koko ti ma koko ba yin se so emi na se agbe se n gbe prayer si emi na fi igbagbo gba bi o se di jeta ibinu mo buruku yen to se bere sota mi o sa bere lati daji yen ni jo friday o bere lati daji de bi pe ota mi fe ku so o wa di osan ojo yen o ti wa lo si bi ago 12 lati daji to ti bere emi wa so pe o mi kan tan pe lo mi se mo se mo ma ni ni le mo se lo gbe niyan mo se mu niyan mo se mu mi yen bayi bo run se gbe mi lo niyan mi mo bo run se gbe mi lo o lo sa gbe mi lo gba to bi after 12 mo sun gba to ma to bi after 1 ni mo ji pada after 1 ti mo ji na ni 1 hour ti mo sun so lo dabi pe mo ti sun bi 5 hours mo wa lala mo lala ri eyin gangan ni mo ri pe wa gbe omi dani ninu bottle water nla bottle water yen to bi gan mo ri pe wa gbe dani e wa se sinu cup e ni ki mu bi mo se mu niyan ai pe mo se taji niyan mo se taji mo fini pe mo se dide niyan mo mo pa ti niyan ba de ti ran mi beyen mi ki le jade ti ma se nkosu gan ti fi pari emi ni le jade tori mi kin le rin mo se dide na ro niyan mo wa ri pe mo ma ri ara mi defu ye inu nu yen mo wo ki lo sele lati jeta ye dadi disin yi mi gburu nkan kan mo mo dupe lowo olohun inu mi dun gbogbo ojo pipe o pada se gbogbo nti inu yen fi se mi nisin tin mi ba shi o ti podun meji la bayin tota mi ti ko si ṣugbọn mo dupe lowo olohun pe lati jeta mo wa ya mi lanu pe mi to pe ti mo yen ba bere sota mi ti o ba lu ojo marun kota mi fe kuku ni lo ko tu to di pe yo tu fi ota mi lara bale yo tu pada wa ṣugbọn mo dupe lowo olohun dadi e se oluwa o ma sagbara odo to pe fun wa o
0: next gbogbo eyan omo olohun ki lo gbo yi olohun mo je ko pe ko to yeyan olohun ti e se n to je pe sister yi n to la n ti won la koja ko se won le se ko to di poju won si pada eyin ayanfe ogun ti o mu ki enikeni o si olona o ni ba pade eke baba pe eri mi jade lose yi I will share my testimony gbogbo eyin te gbo mi lori facebook lowo lowo bayi ma te soju e emi odekunle epaphras ma so eri mi lose yi eri mi o jade lose yi I will share my testimony this week in the name of Jesus I will share my testimony this week in the name of Jesus mo na wo si omi to gbe lowo lati nu studio agbara ko wonu e ase ko wonu e majemu ko wonu e edidi ko wonu e in the name of Jesus Christ se dede omi to le mu tan lo bu yen Jesu lo mi ye eyin ayan fe e gbe omi pade mi ni ise to ba ti di 6:30 o oje kun le pa fun mo si be ni keni church ni ola cream te mo fi para ma pe nkan si ninu oju ere ni lagbara olohun oro la fi da ile aye e si fi glove e wo glove ibowo o le fi gbe dani enikan ni se mo ti di nurse ni o ti di nurse gbogbo eyin omo olohun wa be ke mu irubo ma si a testimony ida mewa ma si a testimony ore ma si a testimony oni mo fe ko fi support the program please this is the secret behind it bibeli ni fifu house fifu yin pada eh won on dasi se olohun ni e bo su se ntan lo die die mu ida mewa ti ore ko fi support the program eh wa ko si ore ma si a testimony account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bi yin oba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade kin to gbadura fun gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle ate won ti won mark wedding anniversary won loni eyin te mark birthday yin loni e kunle enikan ni ese bibeli wo la ka ke to gbadura iwe Amos ta n ka bo ni e ja ka 7 to 9 Amos chapter 7 8 9 yen done and dusted a ka revival laipe e kunle eyan omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria ko fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo obi re ti mark ayajo ojo obi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesu ton je anu je won ra anu gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e je loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
2: All business owners in Benin City, are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With a diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA, Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM.

0: ogun kan to da iri re duro oluwa fatu
1: amen
0: ti gbongbo gbogbo agbara ti o je ko ni eri ni oruko jesu oluwa fatu
1: amen
0: ase to duro ni ona iri re to so fun pe o ni lo mo ti enu mi bo eje jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro amene kan lo ma se mo wi loruko jesu ti nasareti agbara to da eri re duro ti o je ko so eri lai loruko jesu agbara yen gbina ti gbongbo oluwa fatu
1: amen
0: o da wa ni testimony
1: amen
0: wa pon eri e wa
1: amen
0: olorun da olorun
1: amen
0: oluwa da olorun
1: amen
0: eri la laye ja
1: amen
0: o ma laye ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi jake jado agbaye oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati Jesus of Christ Golden Church land of reality tolujo wa ni Gbaremu Idiobi airport area ni Ibadan be ba ti dore meji agugu so pe o lo se bi oba ko se ti o mo be nibi ti se agbara ati se ya lo ti mo sele nibi ti network wa to Oluwa so kale sibe tolo ti gbo adura kankan mo gbadura loruko Jesus aye ra dide
1: amen
0: but so fun a pray Friday to ba kai ninu osu bi iru ti o se ibayi hey ipade agbara ti mo sele lo osu to se ma to ni agbara Oluwa pase pe ka make sure pe a fun gbogbo eniyan ni ororo isegun bo in tan pe logun etin to da ogun a ma da eyan duro ogun ki je eyan lo ogun ki je kirin ajoko ya ogun a ma so eyan da lai mo se ogun ma n fi akoko sofo ogun ma n so irin ajojo kukuru dejo pupe ogun o ma n dile aye eniyan enikan ri ohun mi gbo mo palase ogun aye re wole
1: amen
0: idire toru apalase pe ka fun gbogbo eniyan pata ni ororo ase to tele mi pe a ma ka won sam si ni ororo na ati se yi ni fun ojo meje gbako omi irapada yen Oluwa palase pe adua bayi la gba iye to je ti wa ati gba ororo irapada yen ma je ko won o lati ni eyo kan gboran sojo eboruru ife ti sile o sojo orabo enikan ri mi gbo loruko Jesus aye ra dide
1: amen
0: get you me ra pada kan ara edire to fi ye ko tete de ko le ri o me ra pada yo kan so so bayi ko le ri mu bo mi sa ba ba ti setan a wa mu ninu ororo yen wa bu die sinu mi yi wa jipo o ni awon ase kan to ma wo be ni pade so oru yen o ma ni agbara sa aso tele leleyi loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: so pe aye mi a dide
1: aye na dide
0: oh aye re ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni awon ojo isemi o ma nwa ni Igado lati be ma para wa si Ibadan lasu Igado road hotel bus stop bomisa to ba ti de bus stop yen so pe lo se bi oba ko se ti o mo be a se tenu mi jade mo wi loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: oh aye re adide
1: amen
0: aye re adide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: te ba pe meji nbi to wa so fe to wa legbe so pe wa bori ogun aye
1: wa bori ogun aye
0: so pe wa bori ogun aye
1: wa bori ogun aye
0: wi ni gba keta wa bori ogun aye
1: wa bori ogun aye
0: baba sa ogun je to buru gan nipa ti mo ka bibeli ti mo de ori kerin ninu ewe chronicle yen first one first chronicle chapter 4 mo wa bere ati verse 1 mo den kabo iran ti ati bi jabesi ko si enikan to ni akosile orere kan be langbaja bi langbaja tamodo bi tamodo ele bi ele e kina gbaye se ko sakosile ko se pe o ti kole kan alara bara ni ra moto kan o lo gun kan o ja o segun be ko si o kan bi ma na ni lai si tan nigba ti o ba si tan bo lo se le tan ko se ni kankan ni ran won to ni tan nigba ton to bi jabe si gan olorun nikan lo mo isele to sele si baba re ti ya re fi wi pe omo banuje la mo pe wo kai rabbi kauta gbogbo eyi ti oruko ro mo pa lase lori apa oruko re da
1: amen
0: apa oruko re da
1: amen
0: oruko ni base la yeyan abram ni won pe abram kilode olorun o ni ma je abram mo abraham ni oruko re olorun se wa complete oruko e igbaye ni tan yi pada ogun ko sarai sarai ni yawo re je o si ma pe sarai pe ni sara sara ni gbana ni oro e to gbo ase sara yo pada bimo ba se delay ye ogun kan ni ena wo si ni ogun ye wale
1: amen
0: ogun ye wale
1: amen
0: kilode to di iran kan ti o ni si enikan to ni tan until bata bi jabesi e tete e pe lomo banuje iye ti e si o mo padua ni bibeli o yanana e iru adua to gba bi so ru ni o bi so san ni o padua na giju ni o ko sen to mo won ka ko ibere marun ti ma yan bere e ba mi wo ese ikewa ni ko kokoka ese ikewa igbese wologbe yes
2: Jabesi si kepe olorun Israeli
0: bibeli wi pe Jabesi kepe olorun Israeli en ta fe pe ni ojudu oruko yes
2: wi pe iwo ibaje koko mi ni tooto
0: number 1 yes
2: ki o si so agbegbe mi din la
0: number 2
2: ki owo re ki o si wa pelu mi
0: number 3
2: ati ki wa ki o ma si je ki emi ri ibi
0: number 4
2: ki emi ma si ri ibanuje
0: ma o to bere niyan o bere lowo olorun bo tin bere o gbadua bo tin gbadua o gbadua pelu itoni olo da lo wa lo ka ese kesan kilo wi
2: Jabesi si sholola ju lo ju awa arakunrin re
0: nipa to le gbadua ni mi ba ni ko wa sadua mi o pe wa sere won yi sere nu adua eyan ma sora nu ninu adua ni nbe lo ba de nu adua ibe lo tun ma se meeting ibe ni o ti ma telephone orisirisi nkan be ta ba te pelu mi nu adua yo sare gbe phone a ma salo e ta be to gunle kini se o inu adua lo wa perform e ka ja gbadua adua je to ni agbara po hey ogun to nja oyan ogun ya wale
1: amen
0: awon wo gan ni ma gbogun ti yan awon wo ni ma ba yan ja nbo lo gun ti ma wa e ja wo we fesu ori kefa ese kejila nikan la felo efesu ori kefa ese kejila klowi
2: nitori pe
0: yes
2: ki ise eje ati eru ara
0: oh yes
2: ni awon ba jija kaji
0: awon wo
2: sugbon

sa e jemo jeoni e jomo arare o dijo ti asiri batu awon ni e meneka lo le basa wari e ah amoye awon kan ti mo ti ri ni oni ruru awon kan ti awon to jewo ninu awon ipade isoji ta ti se seyi awon to mo kere mi ba jewo bayi won lanu pe ijo ona bi o ha to ku e ba de nja ko si kaka eri o le waye awon emi oju orun bibe le recognize won o mo ko wa nbe yes e din de to pe o gboro fun sere o gboro je alagbara ninu emi to le gbadua eno won ti bi wo palase o gutin benu aye o wole so

0: ni lo ro olu aso pe ro isebo lo fa weyan omo kan omo ologo ni omo olola ni kina se won ri pe to ba nsoro ogun yan le yo kina se won gba ohun lara e nipa to gba ohun lara e opelope
1: baba mo si le ri o oruko mi ni Janet Ilechi lati Sagam branch omo aburo mi ni are oya lati joy so aso mo yen wa hospital o commission fa pe kin pe omo yen lati ma ma pe omo yen won gbe pe ko mi mo ni ke lo sele mo kan mo sa wa worry lo to wa ya to won so fun mi pe ara omo yen ni oya pe hospital awon wa lati joy pe bo n si o ti discharge awon but omo yen o le soro mo ni omo le soro ko le so anything omo 19 years ko le soro ki lo se omo ki lo mu lohun lo ba ni pe ah ko le soro bo ti so awon pa awon ma gbo mo yen lo si abule lodo ye that was Benue State wa gbo mo yen wa gbe lo si abule bi aduro mi na se wa de lati Abuja ni iyen na wa lo si abule ni Benue so iyen wa ni pe ah ki lo sele ma si yen de de be mo ni pe so mo nkan to ma se fun mi iwo ko gbe fofu ko ba mi se lo fe se video ko mo fe wo ojo omo yen o sa ba mi se video ko mo wa wo ojo omo yen wa ni mo fe se prayer fun mo iwo ko so fun mo pe ko mama so pe ami ko ma sa ko mama so pa mi omo e sa sa mi mo mu lu mo ada so le screen mo mo bere si se prayer mo so fun abu mi pe ko so fun pe ko ma la oruro yin ko ma la oruro yin pe omo baba se be ba ma tole gbogbo nkan kiko to nbe lara gbogbo nkan kiko to wa lara oruro baba se be oba lele ba mi tule emi no fe lere mo fe lere se olorun baba se be oba gba ko so gba to wa sa di ojo kiji mo se de lati shop mo ko joko mo wa worry mo ni awon ara bi ki lo nsele

0: Only by Jen Shake, what's in my shitano, Mokos from our phone. Be all my office for my equipment. A broom, you want me, Mamu, for your taking receive call. Money, ah, mother call, yeah. Be almost in a mini patient money, ah, patient. Kino de, who wait till I know what's in ammonia, or not Baba Shiba Bausho, or Ruru Baba Shiba Bausho, or not Baba Shiba Bausho, or do pay, you know, let you, or do pay, Baba, every year, leakage. Oni ni on the first nini osu ta waye baba eru owo 7000 teni ka so baba mo se 7000 mi o mo so la ron gba ti mo se prayer iwuro to bi mo se pari iwuro bayi ti mo so owo yen bayi ti mo de shop lojo yen baba mi ojoko ni ijoko gbogbo gbese ti mo je baba mo so gbogbo gbese ti mo je bayi okan mi bale ara mi ya gaga ah olodun baba se be ba ise mo dupe o ise mo dupe o emi na le ri o mo le ri eni fo mo sese ranse o eni fa ya sese ranse ise to ba ti pare bayi ohun na mo ma gbe wa siwaju ah olodun o se o baba ise mo dupe o e se o
1: hey se wa na ngba so gbe iyanu bi an ba se gba to agbara omo yen kuro niyan ta ba ti gba ohun lara eniyan o ta but ni tori ororo olorun na wa agbara e wo ba ki se pa ora mo yen o won lo ororo lati okere o le sise won na de bi awon omo ti aye daduo ti nbe lokere egbon re wa be aburo re wa nbe eni ti fu olowo won de de won na ni mo ba ti get ororo ti wa bu nbe ti wa fi ti ranse eni kan ri mi gbo igbe ko awon agba na aye re o pe de ba mo lo pe de ba mo lo pe de ba in the name of Jesus the same ororo na lo lo loja yen o ti o le joko ma customer ni be ni